mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerin osu elekefa odun 2026 today is 04/06/2026 pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gbagi titun ni ilu ibadan systematically awe wa di merin loni bi awada bi ere eyin omo olohun o ntan bo e dide nle atomode o atagba eja lo si bi pepe wa eja tun lo muhammad ki baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase orogoji go baba awon agba olohun ti o yi pada olohun ti n gbe bi giga sola o kan soso ajanaku ti mo mi gboki jikiji ni bo le yin omo olohun wa e wa do bale wa kunle e ja jo ma dupe lowo e fun ikan ojo kan ore eyin wo le n ba wa gba we bo loju ole bayi lagbado se mo gbo awe di number 4 loni ki n to bo sori facebook ati youtube e ja kunle mommy e do bale daddy awa o le fogu e fe lomi ori won o gbe asumo 77 tan bi awada bi ere iyipada die yo wa ninu ipade 77 teleyi.

0: emi o ba si ki lo de ti emi o ni si e ki gbe ni baba mo dupe lowo re fun ikan ojo kan anu fun majemu ati atileyin re agbi oga emi awon woli ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun e dide nle e make sure pe o dide nle mommy e dide e kan du olori ese yin e waji ajo ki hallelujah nla merin ati ogo mefa ajo kepo lati fi dupe lowo baba mi ipa ninu ipa ati ase ninu ase Olorun ijinle ife eni to nfo won agbara e kan gbe owo yen soke eni baba mo dupe lowo re o se ibi to ba wade so mommy e jajo ki hallelujah just for and amama ki hallelujah merin yen leyin gba ta ba ki hallelujah nla merin a se ogo mefa si oni ni 4 osu kefa lasi wa somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e ja se ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah olorun gbogbo awon ti yin o ba mi angeli si won eyin ayan fe ajo side iwasu yen ni emi ati na lajo mu bo lati ojo monday mo wa so pe angels mo need their messenger ninu ede beru malaika ni won mo pe angeli malaika tumo si ojise eni ti won le ranse that is the meaning of angel in Hebrew form malaika ni so gbogbo bi te ba ti n gbo mi mo fe ko angeli re nse eni kan ni woli e sure pe mo le angeli ranse Hebrew chapter 1 verse 14 oni angeli oni se ranse ni won ti won mo je ise fun awon ajogun igbala nke yo kan to kan wa nbe ni pe bo ba nigbala won le mo jise fun o but to ba da Jesu mo gege bi oluwa to olugbala ojise re ni won and ise mewa si mo kan la ni angeli mo se ninu aye yan alakoko oni pe won mo wa je ise fun yan eni kan ni bu ni se wa mo ta angeli ba de in ti o di omo re je ki n fun oni apere ma kan tun sare digress ninu e tin ba ti setan nisin ma bo sori Facebook a tun se nkan kan to yato lori YouTube ati Facebook ati TikTok emi Olorun so pe iko mi e tun se nkan kan to yato e je nkan jade lati inu iwe Luke chapter 1 e je nkan verse 19 Luke chapter 1 verse 19 e gbon ti bibeli so nbi oni angeli na si down o wi fun pe emi ni Gabriel wo se so niyan mo ka jade lana ti o ma nduro ni waju Olorun emi ni o ran wa lati so fun o ati lati mu iyin ayo won yi fun o wa ise angeli ni pe ko mu iroyin ayo iyin ayo ko mu wa ba o ani wa gbo ikilo yi ti n ba n da ko angeli ti mo n ki gbe angeli angeli o ni yo ko gbe iye wa o to elomi be mo se n ki gbe angeli o yo si o ohun ti n reti ni pe ko ri kini kan to dabi white ti ye n be lowo ti n be lese ti n fo bo that is not angel ki se bi o se ri niyan eyan ni o wo nu e tori pe to ba foju ka angeli to kan ri le kan na wa daku angeli so to bi won to bi ti won ba parada inu le regun o le gba won but nigba mi won mo kere won o si mo gana angeli o mo pe ile kan be nbi kan won si nte le o gbogbo eni to ba je ajogun igbala ninu angelology and demonology eko kan ni won ji o di mimo fun yin wi pe eni kokan ni to angeli mejila tin tele and ti angeli re eto je oniroyin ayo ba de olufe yo parada ni lowo bayi ba se ngbawe lo eyin ko ri pe iyi pada nla de ba o won kan bi o wo lojiji and angeli ba de o le wa ni form of omode o le wa bi obirin o le wa bi okunrin ko sora ti angeli o le fira re da ti an ba fe ran si o igba to fe yo si Elizabeth e ja jo yewo ninu iwe Luke chapter 1 yi kan na ni verse 11 titi 13 ohun ati sakaraya e wo bi an se mu iroyin ayo lo ba oh mami kin to ka be yen so le dide to rin lo waju to rin lo si eyin bi mo se n ba lo yi in so pe a se nkan kan o lo je n so pe pepe yo pomo ni 77 enna wo yen mejeji soke eke angeli mi dide ba n gbe royin ayo mi angeli mi dide wa fun mi ni royin ayo olorun jo angeli oni royin ayo si mi ko to dale tun gba ko se yo to tan angeli to ni royin ayo mi lowo e yo si mi lojiji o de kuku so bayi ko su yo to pari e angeli te mu royin isu atenumo ro ki jona eke loruko jesu mo foruko jesu pase fun won because ohun ti won gbo niyan awon angeli kan be to je pe ta ba ti kibe at the name of Jesus they bow. The Bible say at the name of Jesus every knee shall bow. Awon angeli won fulfill yen won ti select awon angeli kan to je pe to ba ti kibe oruko jesu won sare kunle won teriba a to lohun ba si oloju to ba mo tin lo nu emi ohun lo fi je wi pe mi ati eyin te je ajogun igbala ko si nta be lowo e lo sinu igbo yen nibi ti won ko awon mo pamo si angeli emi ati yin ni an lagbara olohun ani pe gba iroyin ayo mi ni dake odijo ta awon mo yen ba to de bi o ko se nje ti olohun enawo eke angeli oni royin ayo angeli oni royin ayo wa jiyin ayo wa royin ayo fun mi mo fe gba iroyin ayo ko to dale kusu yo to pari kodun yo to tan mo fe gba iroyin ayo. Oh my God, awon eyan gba iroyin ayo e ja kuku so bayi angeli ti won yin eje nka bayi ninu iwe Luke chapter 1 e wo verse 11 won ni angeli kan e so pa angeli kan bibeli so pe o si fi ara han o duro le apa otun pepe turari iyan ni pe eni ti won pe ni sakaraya n sise nu church lojo yen ko si service angeli bayosi he na manosa angeli edina ku was the church e wo verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba because won yosi angeli yen yosi bo se yosi bi eyan na lo se ri o but in to jo mo ni pe ko se ni kankan nu service iru aso tin be lorun e ori e wu jan ti angeli yen o ba tete soro ibadaku to eyan bo lo se angeli to mo si eki e wa wo n to so ni verse 12 nigbati sakaraya ri ori e wule eru si ba verse 13 sugba angeli na wi fun pe ma beru o ma beru sakaraya bo se popo e la ki no wa wi oni nitori adua re gba iroyin ayo Elizabeth aya re to ti pe 79 yo bi omo kunrin kan fun o iwo si so ruko re ni Joanu iwo iroyin wo lo to yen keni kan kan de ko ni fisa re bossi keni kan kan de ko ni we si o esi to tin wa lojo pipe ti bossi iwe igbelu re jade ki won so fun o pe gbo ati kole kan fun o ki won ni wa owu oja re re iroyin ayo to to yen laye yo si ah eke baba angeli gabriel mi ata trace angeli I discover with gabriel na ni ise ti e ni pe ko mo mu iroyin ayo kiri angeli oni iroyin ayo mi angeli gabriel mi ni bo lo wa ma bo aisha igba to ba de o le wa raja oja re o kan ta yato eh oni ni ojo kerin ibi ti angeli ranlowo bi ba wa ibi ti angeli inu re mi ba wa ibi ti angeli oniroyin ayo mi wa ibi ti angeli owo mi ba wa ma wa mi bo ki le o to su e won ti mama iso
1: baba mi e ka rosa imi lomo ijo yin lori afefe o se re pe lana ba se ngbadura ka angeli wa yo si wa mo gba ipe kan re mi ba ni awon ma ni se kekere kan fun mi o de ti ma mu se wa to ma so pe now we go the next time. Sham share you all. Bami, me no let you. We shall do 100,000. We share a bank, daddy, me over Bami. If you need that, we could need by Jolo, I shall not go. We never make my mouth.
0: Nice. You so what old dog bambello, po. Be you say language in it. A yanto wa be angeli. Ah, Bobashi, I mean, was a kungi alano. to ba se ami je tin be legbe lo angeli re oyo si okili o to su loni ti an ba ti de won wa se o lore ni tangeli yen ba de o muroyin ayo wa ni olohun ba ngbo ki se be yen nikan bi e ba je oluka bibeli ki se sakareya nikan won yo si won yo si maria ninu we luke chapter 1 verse 26 ninu we luke 1 isele angeli po ninu we luke so n to ba imu se fe nikan o don le se fe nikan o tun le se fe lomi na luke 1:26 o ni li osu kefa n to ja mura sosu ni yen asi angeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee ti a n pe ni nasareti si wundia kan ti a fe fun okunrin kan ti a n pe ni joseph ti idile davidi oruko wundia na si ma je maria won to da ko en ti ran si oni angeli na si to wa oni alabukun ni fun o iwo eni ti a koju si se lore ta ni oboru language ti ni o ni dun iroyin ayo won ma mu kini agbogbo eyin te ba le foke ni igba mefa laaro yi to le si ami lera lera loruko jesu angeli oniroyin ayo mo palase koyo si o in the name of Jesus bo bab se ami ni asiko ta o gbo mi lowo lowo bayi angeli oniroyin ayo yo si o in the name of Jesus Christ e kebe angeli mi yo si mi Oge o kini ro yayo to fun angeli na si wi fun pe ni verse 30 ma beru maria nitori iwo ti ri oju rere lodo olohun sa si kiesi iwo loyun ninu re iwo si bi omokunrin kan iwo si pe oruko re ni jesu ohun po omo oga ogojulo ni a o ma pe ah o bere si so n to da si je n pase eni ti o so n to dun mo eni ti o soro ti o mu odunnu eni ti o mu omo re jana mo pa lase ki won yo si o mommy se ri n ta n gbo yi nigba to ba di 77 ori si paper meji ni won ni ki n fun yin meji ikan be te so sinu omi ikan be te mu dani e te mu dani yen mo ko orisirisi ese bibeli te ka sinu omi aton je yin ha afiti ba so olohun lo ran mi loku kini ko tun sele kin to so yen eja tun mu wo mi kin to kabi kan fun yin si angeli sumo waju ba se ro lo oni ni awe wadi number 4 eyin wo le ti son re majemu yin mo nbo eje n sari gbon ti baba iso bo angeli se ba se ogbon wo le da so ro re
2: daddy e ka ro sa oruko mi ni olede adekunle emi na leri o leri nitori pe olorun o yo si mi lona ara lona iyanu iyin ni ano nigbati gbogbo program yin ni jo monday teni ka san ore majebu ko si owo kokan lowo mi sugbon ore mi kan wa gun mi ni seji kekere kan ah mo wa ni ki to na owo yi je kin san ore majemu ninu e mo sha yo 2000 ninu 5000 to pu fun mi o fi san ore majemu nigba to di ano olorun ma yo si mi Olorun yo se business kan temi atawon eyan kan tin so pe Shamari business se baba ni business se afa be eyan kan ta moto ano ano yi dari moto yen ta daddy ano dari moto yen ta be ni eyan se yo percentage temi na o yo fun mi which is 150,000 Olorun se fi owo si mi lapo ni itori ko se owo kankan lowo mi lati ka to pari osu to lo ko se owo kankan lowo mi Olorun se fun bo je fun mi ni bi mo se lowo niyan o bo je send 150,000 si mi ese kese mo ti send ida mewa mi baba mi mo dupe gidigidi gan ni mo dupe lowo yin mo dupe o olorun ati bo ma kun anointing olorun ati bo ma fi kun e se mo dupe sister mi lo introduce mi si jo yin o pe ah ke ma tole ijo de kun le papa o pe emi na ma ri yanu olorun mo ri yanu olorun mo ri o ati bo mari yanu olorun loruko jesu
0: nice bo se wa niyan e kigbe angeli temi na nbo olorun gbo number 1428 ni bo ba se wi leti emi oluwa ni ma se onise ni won eyin wo le ti so re majemu iwo na wa roju wa gbiyanju santi e ka bo ti wa santi e san tawon mo re oni lo pe number 4 mo so nkan kan leyin ojo meje mi oni soro re majemu mo emi olodun lo ni a mo se be ninu we Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se be yan mo won ni dan wo lo bi yo kere iwo na dan wo an fi se radio program ni to lo n ba fun oni agbara lati se eyin te si ti so

0: saying 42 90 47 First Bank in a year Comfort Life Mission na lo no gbe jade account number church na ni bi wo ba se se be ni o lo si radio station gbogbo yin te ni ipinu lati se be kan den wo laaro yi ku awon ayan fe mi jo oni lo pe number 4 enikan ni wo le ti son ta fi break lagbara olohun popo ibepe ati eyin meji meji ani sin mo nlo sori facebook awon ti an mo ti an tele mi lori youtube ati facebook won ri ntan danwo ati facebook ati tiktok ah bi n ba ti wole nisin opolopo testimony la fi nside iwo na wa danwo wa won ti baba mi ologun ajobo le se odekunle epaphras let ti pade mi e tun wo nkan o mo ni angeli mo pin iroyin ayo ni o si pada gba iroyin ayo e won ti bibeli so ninu we look Ninu we Luke chapter 2, ni verse 10 and 11. Luke 10. When the angeli na, o si wifun wang pe, angeli na. Kilo wi? Ema beru. Sa wo, mo mu yin re re ayo, nla fun yin wa. Ti yo si sheti e ni yan bobo. Ki se ni kan lo ni, but to yipa wang, angeli wang ni, wang ti koko lo best speaker fun wang. E wa wo, ni verse 11 nitori abi olugba la fun yin loni ni ilu davidi ti se kristi oluwa iroyin ayo gbogbo eyan omo lo e wa dide nibi te ba duwo si rin lo si waju ko rin lo seyin so ni igba mefa ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale ma gba iroyin ayo ko to dale e pavia wa gba iroyin ayo ko to dale wa fowo gba yale kan si ma gba iroyin ayo latodo angeli mi ko to dale e won ti ya iso tin ba ti pun bi nisin mo nlo sori facebook gbogbo eyan omo lo e gbo mi o gbogbo sona church 77 ti wa lote yo yi pada die enikan ni bawo la se fe se gbogbo sona church ati ni wema ibe ni sona ibe ni 77 o ti waye enikan ni ibe le ti fun alano itin oy ibe le ti fun alomi 77 be ni ibe ni si ti fun yin ni paper ti mo ni mo fe fun yin na gbogbo eyan omo lo ibe le ti gba no itin oy lo feli o di ojo sunday ni gbogbo sona church wa pata emi le ko ni o emi lo gbo mo so ni o emi ni lo rin ni o ma wa juwe bi ti olukuluku ibi ti service o ti waye enikan ni wai tori sele ina ni agbodo gbon bi ejo ka so ni wa tutu bi adaba gbogbo wo wa ni gbogbo awon sona church ma so daada re nigba to ba dola ni agbara eni to ni aye atorun e mura o e je sare gbon ti awon omo olohun yi so ki ma fi se lo
1: baba mi o iru mi du gan ni awon ti pe lowo olohun mo send the testimony ni ojo thursday last week thursday but mi o ruboya mi o gbo lori radio mo so mo give testimony pa bi mo se n wa se pe bolo se se ro ise kan fun mi but mi o pada accept e ike mo sha dupe lowo olohun because mo ti so fun lo pe ti se yen ba bo si bi pe to ba fun mi lo fa letter pe mo ma testimony so we send the testimony here fun offer letter yen ipe at least ipe mo gba offer letter yen gba ti mo wa ri salary yen ko to iye ti mo expect ti mo fi reject ise yen fun ami so le igba ti mo se testimony yen sha mo se gbo kan kuro lori oro ise mo bere business mi so business mi yen ise okunrin ni aso okunrin ni mo ran so mo se si brand mi ni ana ni anola ni sha ni mo se brand yin ti mo je kawo eyan mo pe o ke nse ti mo se lele nkan kan be yen ha baba bi mo gba first order mi leni ah inu mi dun mi ti expect e mi ti expect mo ko pade ri e for the first time mo de se gba we ojo keji ti a wa ni eni ni o ti eni pe ka gba so awon ojo keji le ni o ah baba mi mo rangeli mi eni yi o send you owo sinu account mi fun aso meji like ko mo mi ri o ko de se ire kekere ni mo je lori ise yen o de send owo meji si mi down ninu account mi just like that just like that. Mo tun fun ni pe 2 weeks lo ma to ri aso egbo oni no problem. Ah baba mi, you know me do because pound mo se ma launch business lead it with them ma ri client dey dey ko tun wa se pe en to tun ma doubt me to ko sowo yen immediately. Ah baba mi, you know me do angel mi wale yo ah, you know me do gan ye se ko baba owo ya baba.